0: UCAB FM, Fiji Tubandam, 103.5.
1: 7h15, 8h, map matna bayti rew.
2: Soxna mbeen jugal jeulati sakalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sakalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altane baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yu wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa lu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg gi ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jub ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yootulit sara joot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer ta rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeg ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam deñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mi di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fii wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii demoo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaay déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: gàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg. Mag ñu mat ñoo bay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstu waat lii di wolof. Dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk. Secteur bu jotee rek jëlal sa postu tek ikkaar sa 3.5 ay sa réquence bi amul sikk. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bekku baat bu la réeroon ko jël ikkaab bul ko sa fee. Daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Waxi démbu lanu fi teg mengale ko li nuy dund. Teg ci ko ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi yiddee ko xalam. Ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ñi daw yi fag. Yàl na bur may leen werta fan wi guddu lool te sut. Wepu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee. Sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu muy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay waxte leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar ni Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay waxte leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand.
1: Bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar mënu ko ñàng. Mu seetlu dajalee wee ji nax ju reet pa fay xand.
2: Say wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd.
1: Xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand.
2: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Kon 33 la 976 nga bind.
1: 09 09 jël wolof
2: di aj ci aw tund.
1: 09 09 jël wolof di aj ci aw tund.
2: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Kon 33 la 976 nga bind.
1: 09 09 jël wolof di aj ci aw tund.
2: 09 09 jël wolof di aj ci aw tund.
1: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd.
1: Wasabaatu maa nga tekki naa ji maa ji tëdd. Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd. Wasabaatu maa nga tekki naa ji maa ji tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñànd. Musifun dajaloo kay ci naka ju ree fa fay xànd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënu ko ñànd. Musifun dajaloo kay ci naka ju ree fa fay xànd. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngale wane xam-xam ku bañ ci léebul fi xànd. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngale wane xam-xam ku bañ ci léebul fi xànd. Kon 33 la 976 nga bindu. 09 09 jël wolof di aj ci aw tund. Kon 33 la 976 nga bindu. 09 09 jël wolof di aj ci aw tund. Bépp ndaw bu cosaan ñor dugal te daw daal di dikk. Ndax ikkaab moo deegal sunuy cosaan ñoo ko bëgg. Bépp ndaw bu cosaan ñor dugal te daw daal di dikk. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ku rëdd. Wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñànd. Muus yafum dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xànd. Dégg naa ñu ne nangam ku koy réere lee nga fànd. Maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax da nga ko jënd.
3: Ake su ngeen jëloo tey ji nu laa biire gaay ba u laa ay wolof baaxu.
4: UKAB FM, la radio au service des populations.

0: dirib liñu and yépp nak waaw nga xamné borom daaru nak mom yéwala wuko won ak kenn borom daaru bo tax ñu ko doon wax ligéya ko no borom daaru yémalé ko won ak kenn señ mamour aussi xamone na lolu ci mom xamone na tofel gi mbay am ci mom xamone na fiko señ bay gay tek xamone na lim daan andé mom diko défendre ci situation yu compliquée petit diko gungé ci ligéy bi ci dem ba yu mujjii ñewul parce que daf ko fekk bu fièvre nek hôpital daan na dem di jëli rendez-vous Italie di dem France man bi may bujé jokko ak mom rek ndaysan bo déggé ni mi waxé li nga xamné may tawon té bobu ñu ngi ci tournée bi passé ñu ngi won Italie mo ko bana nar kadior la ma daan woyé waaw dama yow dé jambar nga ndax yow dé yow bayinga ma xel wo nga bo rek bu xamné la fekk mu nek ci situation bobu nga wo ko rek mom lolu ma nga reuy ci mom ba dal ci sante di la ci gërëm di la ñaanal waaw di vocal yi mu ngi ni ak man muy nit ko xam dal vraiment nit ku bax ko wef xol comme ni ko waxe bay omar kan mi xamna ci dara xala ma jox la ko waaw
1: waaw
0: yaakar na ne momit munu na ñak ba nga def ay sene ci señ bay gessi la ligay ak onu borom daru
1: ok bay omar
2: wa jerejeuf cheikh patay jerejeuf
1: kay kan
2: jerejeuf siari bu bax di lako jall yow itam
1: lolay ndessa itam ni lako jall bax
2: legui lay wax cheikh man nako señ bay gi ci mom radiyallahu anhu rek mom la jago
1: rek
2: ndax ligui na fi lako jar wax na fi lako jar
1: wallahi
2: yalla nako yalla yeeram dafa xamane do ma dama lol motax nit ñi demé ni yow mo amane bu mu leen tek
1: wallahi ndessa
2: ndax dafa bëgg nit ku mat dafa bëgg nit ku yar dafa bëgg nit ku am xel
1: ndessa
2: wallahi ndessa té yoy yépp yalla dako defal ci mom nak
1: ndessa
2: muy jëm jo xamé dal baat bu ñu ko daan woy muy ligéya ko lu borom daaru
1: ndessa
2: wax deug yalla mom ko na xam na ni lool mom jeexital na ci mom
1: wallahi ndessa
2: ma ngi am gan go xamné amiri la jogé
1: waaw
2: man ko bayyi sama keur lay waye mom da faté bopam sax ndax mamour fiñu dawa ndeysan mom ñaari baat yu wax mu ne mamour ñak na bayam
1: ndeysan wallahi
2: di séré digënté mbay bi ci ak señ mamour
1: lu wër
2: ñun ko bëggé won ak ñun bëggé won mam xari mbar ñun ko bayé won xel
1: wër bayé ko xel
2: té lolu lepp dund gi mu jël señ touba rek mako war
1: wallahi
2: nekkon jambar jo xamné ku mësa attaquer lolu dal na ci sa
1: bok waaw mom kay rek
2: wallahi ko mom dal yalla nako yalla fël rek man dal wax deug yalla man matuma ci mom cede dal rek ci xamar wax dal mom yu balina lepp rek
1: ndeysan
2: mom dal ko xamne baatu wacc na liggey dal mom yel na ci mom dafa wacc liggey mom nang koy siare wa daru mu djep ak yoon mu djep di ñaan yalla xayo xaro ko aljana dajale ko mag ñu bax ko diko jale bu baakha serigne mbacke mom ci mu fa may
1: wallahi ndeysan
2: fi mu tegon señ abib señ mudou abib
1: ndaysan
2: tek ko señ mustapha may
1: ndaysan
2: lolu jeexital na ci mbollem ño xamne mo nit ño dekk daf mo tere
1: ndaysan
2: yalla nako yalla yeeram
1: allah mo dalla wax mi ndaysan
2: jere jere ngi takku ci talib yi deg suñu kaddu yep ñu ma fi ñaanal ko
1: wallahi
2: ndaysan wallahi ndaysan wa ñu ngi koy ñaanal bu baax baax mel ni sama dembu 60 ñangu reñ ñep ñaanal ko ndaysan bo dem ci touba rek bo ay yoon mouride
0: Je suis un peu plus de temps. Nena ñu jaay señ mamour bi bo xamne danaka ca gannaaw avion bi la
1: waaw
0: nena mbay gay ci lay wara ñew ba fekk fu mu tok ci karam mu ko yow jogal jox sa place señ mamour dafa nek da sori
1: ndaysan
0: nena mo man non la xamanté mo mané ko ay waye ndaw akay da ñew señ mamour ndaysan nena demb li lay netti li xéñu di ñak dina jëwul mais nit ko ba ko bëgg gis nga téré bi bind yu ci bari aussi bu bëggoon ku ko ci defal interview mu léral ko man mi la daan wo man ma laan wo ju dajé kër Seigne Touba ak benn doom ndaysan Kudus xam nga ko yagu rek suñu dajé ma laaj ko sa papa ko mu ngi tané waaw man ko ko ndé xamna dina ko wala dina fa ñëw bo fekk mu ngi donc Kudus mom moy ñëw ndaysan mo koy filmé ak télévision bobu mo créé uniquement pour indi histoire parce que néna day bañ bo xol ci Seigne Touba li nga xamné mom la Seigne Touba wax ci mom bu ëllëgé nit ñëw di wax lénen bimu ñëwé nañ

0: net li bureau ba ca ndar gis nga amna extrait bu mu ci def bo xamne day leral liggey ba di wone ne niñ koy netele demewul nonu ndax bu weso Seigne Touba ak interprète ba nit ñu new for mo xam nga lolu ak niñ la koy neena niñ koy waxe lu ci nek mu lim ko ay wuccé xalé yapp xaj ak wuccé xali ma yi di waccio jël nangam neena duddu ko mbéla yakarna interprète bi ak Seigne Touba kep ño fa do nit ku ñu parce que conseil privé la won moy ñi nga xamne ñom ñoo tuubal Seigne Touba até ko génné ko donc téréem yoyu toujours bind na ci yu bari bayiko fi parce que dafa amone accès ci archive yi machallah ci la daan jukki nak ñew diko garal nit ñi pour ñu xam sëriñ bi rek fi mu nek ak yenn fi sey donc mom dal Seigne Mbaye dal mu ngi nonu muy Seigne Mbaye geey ñepp rek machallah vraiment ñu mel non nak ñu lay waral di len baye xel ñu nekk en activité di dundu ay patrimoine bi mu fa baye aussi ñu xalaat nan lañ ko préserver kon ñu ngi koy jaal Seigne Khalil Khalid mu bax momu machallah momit woyef lol momit mom machallah bo fa deme Seigne Oumar Khall xam na ci dara baye Omar xam na ci dara tay ñooñu tay ñom ñoo ñak Seigne Bass mu Seigne Abdul Khodous li nga xam ne koku barke Seigne Touba mom benen affaire la waaw de nga baye Omar ene tuddu turam kep mu ko dessa ndax xam na ko xam na baxayam xam dayam xam Seigne Bass vision
1: li ko sa yabo waxe dem rek yoonu mourid mo ñak daru muxtu mo ñak
0: no deug la wallahi deug la yoonu mourid ñoo ñak daru mo
1: ci ñoom la nga xamantoon
0: wallahi li rek ni la defé wallahi la ni la defé buñ dal seen wër ni sa buñ dal seen wër
1: waaw
0: buñ dal seen wër daf may wo waaw wa naara kadior bu ngeen tollu gisuguñ ko de ah gisuguleen ko wala baax nga xamna mom ma nga beuy ci ñoomit ñu seen wër fofu and ak ñoom Seigne Bass mu Seigne Abdou Koudous waaw ba bakkerok ñuy am lu leer ñuy jox ko wat bu daal di dem chaque sa buñu seen wëru no la daal da nan wote bu fekk surtout bu ko fekke bir Senegal donc nit la won ko xamne daal vraiment yalla wacce yermane ci ko rek ba té patrimoine bi fi baye aussi ñu préserver ko donc xéna ñal mi ñu koy tek ci loxo Koudous bu mu lañu gëram ñi ci jabotam ku bëggoon jabot la nak aussi ha
1: lool sax lool
0: gis nga ku bëgg jabot da gis nga jabot gi fiñ tolni sa bari won na lu muy publier domam
1: wa
0: place pas
1: ndessa
0: gu and gu yag ci and gu ngor deng anniversaire de mu publier ko ci photo bu rafet bindal ko ci bindu yu rafet sant ko geureum ko def lako soxnam domam aussi ñi jang ñep ku ci tollu nga gis xam nga mu publier la encourager la ndax deng sama dom ju bax ni ñaanal len ko amna baccalauréat da wara dagam sama dom ju bax ni ñaanal len ko amna brevet sama dom ju bax ni sama koy may nangam donc tout temps mom mi won mom ngi don toyou bu ci njabotam mom buñ dan and yu ci bari man mi dañ dan xolo dama dan attaquer yenn say bu gisé ci tukki bi sax ma nek ci condition yo xamne waruma ci nek pourquoi ngi dangul yi do ya ngi and Seigne Mamoudou liggé ñu lay tek fi wala ñu lay tek fi ni wayu tu nga ñak fen way wa bax la yo tema fof rek may da ndar ma yo yep japp na na xeyna man deug amna neneen lo xamne non lañ mo wara jappé ak yoy mais man ko ko duma ko yegal sama yaram mais mom moy do dima wo dima gëdd dima yuux dima kassal di mais do ci man dara parce que wa dafa fonku do ma dama moy li baye amato lol legi donc man tout temps dafa dan nan préoccupé situation bi nga xamne ci la dan nek boy liggéey yow da nga ñew liggéey pour lan ngay tedd fi pour lan ngay tok fi pour lan ngay dugg fi way yow pour fonto la xolo man dara dem sama roko baye grawul jarugo jarugo no yow wa baxna yow topul fali yow da nga ñatt fay do yow roko baara donc muy nit ko xamne vraiment nit nga lay epp lu muy xalaat ci ni bopam donc yalla image yeb lañuy te ci tournée bi wa europe aussi ñom ñep vraiment parce que lu fa daan nek bari na lol da fa téla dem jaxaso ak ñom yu ci bari buñ ko daan def dañ ko daan laaj information yi dal soci yoni dañ dal laaj baye baye ak yu mel non mo doon non nit ko am jeriñ ci yoni baye waaw amerique waaw waaw amerique deng nga neena lim jot ci ay témo ñaw ci suba ak legui joge amerique neena xamul lu mu toll wala def ay ko Seigne Mamour aussi xamone na lolu bu baax ci mbay ba vraiment momit baye won nako xel dal parce que gis na ni mu yagge ci liguey bi aussi parce que mom dafa Seigne Mamour limi def liguey lako jappé tirou do dara liguey la wala liguey bo xamne boko raxul il faut mu andak ay cion mais cion ay du la téré liguey non la ko dan waxe donc ñu koy ñaan sun borom yagal ko fi diko jaar Seigne Mbaye mo wut ko jaar mbole mi nga xamne ñom la dan andal bop sa yar jeuf yoy di lay sant bu baax ci occasion bi nga ñu may man ak baye Omar yépp ñu genn li lu neew li nga xamne xam nañ ko ci bay mbey gey ci la liga ya ko no borom daru
1: dere jeuf señ cheikh ñi reen ñaan yoon jam kon fi ci daru muhti inshallah
0: amen amen
1: lañ koy taxaw dañ koy denc fofu kon ci daru muhti inshallah xamaar dañ ci ñewaat gën ko yaatra inshallah señ cheikh jere ngeen jeuf dere jeuf cheikh amar di jorinu keur gi ak baye omar kan ball aïssa ci dem fofé kon ci taxaw go serigne bay gay sil gi nga xamné kon tay ji kon lañu ko fassiyene taxaw fofilé ci daru murti.

0: waaw kay ñu sant ko gërëm ko bu baax baax sama baye bo
1: waalaikum
2: salaam dik nga xamne day melni mo rek bané amna ko la ci wadi da nga nango sey muy darum ba ñepp ma sa xamni mom bo lu do darum te dara mu fete da mu fete nga xamni mom lepp luy luy tek dalé ni amna mo amna wat ngo wala keneen ko wara def dara ci deru ko xamni mo def ko xam wala leneen amu ci da lolu mu don nako ci ay maam legi nak gannaaw bu defé lolu ba na tay biir yoon murid yi mu ñu kwat liggéeyal ci suñu tuwa liggéey bo xam da da tax yoon ñepp nangul lu lent na ci histoire bi ba ci yoonu gabon yi yalla mi ngi lu dara xam na ci xamar mi neewal na ko ñi dem gabon ci turu suñu tuwa wu ñuy dem di fa ci lay gis na mom donte tan ñu ko sax dañ ko waré wëri ba xam lu ko lutax mu nga dem ñu dor ko wax nak histoire da fay lo xam ni dafa bari ay lent ci bir yoonu mo rek cheikh amad diga legum wax ko manam ni mukallaf dila wax ci sunu tuba lo xamni da ngay def ni mu wax ka wir ta amana dara amu ci wala xeyna da am juroom lay doon mu fa juroom ñen ko kuy bokku dole ci bu tek ni dangu espoir bari te bu te luñu deg japp ci legi nak lolu da cey liggey sey bo xamni kenn xamul lu toll tay dam ni li tuaw yi bindi mu xam ko nañ ko bindé nangu ta sonu SCD lepp lu ne fo tankam gëdé mu defa dem ba liggéey ci suñu ta liggéey bu yaatu bi mi nek Touba Macky FM boba la na tambali won di liggéey la suñu Touba ci presse bi ak wax ñi jang ko ci di ci jaxata leen ak ñi koy ñi nga xamni ay door lañu yor ak yu mel nonu ma wax wu nek rek mom day mel li yeneem ne moy yoon wi leer manam nim leeré won ci ciñu suñu ta fa ko ni ku ñew na ci wala nga ba wa bis ci mo dara dara bis ci jaxati dara namaru sin tuay bu mën ko on leral lool ban fi am fasar la fasar day leneen ban fi itam man nak ci kep ku tuddu sin tuay leneen lo mën tuddu mën na xaba tuddu sin tuay dal tuddu ko ci aw goor wala nga def ko morom wala lu mel lool loolu mom ci rew sawo legi nak mang koy jaam yoon mur gep di rawatena nak ci yob sawat mom sun soye ko ndax itam bokku na ci li gëna tax ma dugg ci kat rojo bi tay ñu ci bëgg gum bëgg ñu séré ci mom ta muy dëkk ndax groupe assemblée bi da ci liggéeyal sun plan lu bare dafa neexu ta leral sa dama nak ci liggéey ci bëgg ko téy waye bokku na ci li gëna tax ma dugg ci liggéey bi tay ta xam itam ni ñepp ko wara na bu ngi ko mën ta dem rek wara nga ko ñaanal man nak ci jaatru bop ma ngi ñaan mbolem da ko añu ci ñank wala nga aji ci kristi salou sama mag la nañ bokku jangal ko kenn ku ci ne ak kamil bu re kenn bu re ni ku yor dara nako jangal nitu kamil jaxan ci xaside yoyu ci tuwa bëgg ni ñu diko defal ko faatu muy secours rarien ak mene la ni mo fosi ak jawatullah ak accident yu ta ñaan yalla tax ñu ci barkem ndax bis bu dem rafet na tay tam sunlu ta mën wërëma ni ko am dérét ci dëru rek gërëm lu loolu nak du neex yalla ngi ala xef jërëjëf am koy jall yoon murdi
0: jërëjëf baye bo geey ñu koy ziar bu baax baye bo geey mo Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké kon mbokki mu ngokk mu doon lu ci yoon yépp la dal tay sambi la ko mel ko baaxo waye nak danaka li rek doy na waxtaan mom ñu jël mbokk bi IKB FM assalamu alaykum
3: Allah
0: akay sek ni ziar
3: on pam no la ziar
0: ya ya sek bay alu
3: la ñala jamm ko no ziar sun ma mor di ko ñaanal yalla agal ni ne ci dine l'islam
0: amin
3: ya di ziar sun ci amar ak bay abou di mo ak waram ci gi fi genn ziar señ abo señ bay gi ci le mom diko ñaanal yermane yalla ndax ni ngeen ko waxe xamna ne la demé ndax man yalla dogal na musuñu gisan sax waye nak damay dégg ay kaddom itam lo dégg mo señ ci war rek deug na ah yalla mi nga xamna nak mo am yermane je man ko yeeram yalla ko yeeramal bopam mo gi yépp
0: amin
3: dara ci señ touba ci ñepp xamna yoonu murid ñattal wax deug yalla day nit ku bax la won nit ku bëgg lu baax amna mustafa ci italie rek amna sama jarbaat bu dëkk daru kudus bo xam bi mustafa ge nda ku ci italie ko wala nek mourid sarex la xamna lolu señ ci xam mom ku mëna jëfé jëf ñu ñu mom ndax talib la ci ak gundam képp italie ko wala ko def da boko ki tay da nga nan tay ji mi ngi doon jëgëtu ma tay ji talib wa kërëm ñepp fofu la nek señ bay dal yalla yalla yëram ko ci jéggal ko jibi yépp ay mom daanaka waxtaané mën na yépp juroom xana rek di ñaan ci lifé nga xamni ñoo jitu ñu dimbalé ngir ni ngir yalla ñu ni ci noxu son nañ tay ji ci fajar dama jog di yobbu sama doom ñi jàngé alcorane ci daat mu na fajar du jot duñ noddé fajar mu yobbu ñi jàng waye yalla bima tolo ci deg bi cete fofu du yoon wi rek la dé wallahi asim mbotti ne fi joy sama xol bi dafa jeex tak tak yalla xamna kilifa yi jitu nañ dimbalé ni ngir yalla lolé mom liko indil galankor rek moy liko daf ndab mi li nga xamne mo daf yoonu ci bokku ci rek moy indi fi na ci yoon wax deug yalla ñi nga xamne manam dara nak bu ndab mi lu may jital ku xamut def loko mun wax loko upp deg wax ku mu dul wax ñi jital nga xamne dañu tan ba jital leen nañ leen leer nañ ñi tax ñi jital moy bëgg dëkk bi dox nañ dimbalé nit ñi ngir yalla nit ñi sonu leen dé dana ñom dox leen suñu digënté señ bi ba kenn mënta dëkk señ bi li ñuy gis ci mbédd wala ñom kom gu féké ñom ñu gis sax li ñuy dégg lañ ko wax señ bi nit ñi sonu nañ té dara sonu lu leen luma ñi jitu mënu ñoo bayyi ñi dem ci señ bi té mënu ñoo def mënu ñoo wax kenn lu def dara kenn ku ci nekk nga xalaat ak sa njaboot ak bop loolu day jeex dëkk bi mom niko señ touba bëgg dara am wallahi afin dana am ndax bu bind nako wax nako kenn ko ne xam nga ne wax ci dekk bi mom do ngay am waye nak ñi nga xam ñoo dox suñu digënté dekk bi ak lolu am nañ dimbalé ñi ngir yalla señ bi tanaleen tek leen ci suñu xaram ñun mu ñoo demal ci señ ba bu ñu demal ci señ ba nañ demal nit ñi nañ wax li xew señ bi nañ ko wax li xew dekk bi ñi señ bi jital ñim jital pour ñu wax waxuñu lim jital pour ñu xol xoluñu ñim jital pour ñu dox doxuñu ñu ngi la pour ñu def defuñu nañ ñu dimbalé ngir yalla yalla yalla may ci barke suñu abdou khadim barke jërëgen jëf sala
0: UKB FM 103.5 33 976 09 09 33 976 09 09 assalamu alaykum
1: assalamu
0: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: abdel mbay
0: mbake
1: ngay siar bax
0: mbake sar bay sar
1: siar mbok mom la nañ ngeen ko waxe rek man yoonu mourita ñak Sénégal la ñak ku nek boko gëssuti dég nga kaddu genn kaddu la rek bëgg sëriñ bi ak bi ci doxaka wax loolé nek ci nek ba yalla wacc la djigé wallahi di ngeen wax moy dëgg rek dafa wacc bu djigé yalla ko sa borom téru té téral
0: amin
1: wallahi koy ngeenel ak tawfiya bo leen ci gis ak xaal bi yam ak ci rek ko fek
0: allahumma amin
1: ñu koy jall ali général Seigne Muntaka bob daru musu ak fu way doon khalifa rek ñong la koy jaar ni ngeen koy waxe nak moy deug de ci dal lu fi jaay way jaay lu ne lu dul nek ci ndigalu serigne bi wallahi gis dinañ nek ci ndigalu serigne bi rek moy ngeenel Seigne Aliou Seck mom lolu mo wax moy deug ñi ñi jital ñi wara dimbulé nit ñi ba paré duñ leen dimbulé lolu yerna setan de te man ma wat ni ñom ñi ne ci choona yi de ño yem rek duñ wessu jere jere borom Touba ak fo man di joge ak lo meuna gadd bo dikke Seigne Touba rek ngay ci budé choona budé banex bo yor bu re non man doon doko jallu mu kon nak nañ sét xamné dundu aduna gi jallu yenn yi defal nga jitu ci yoon te meuna def dara ngir yalla defal dara waye yor fi dara te defo dara wallahi bariñul dara lem gu mbam nan lay doon dara gënte ñaaw lima dégg barki dembu ñaan xawma señ hal la xawma ku man di doon ñaan ma ngay suuf ñu diko film dara gënu ko ñaaw ci lu ñu di def waye dañu xamul ni wallahi señ mu taxa mi kërëm giita ak mbeddam dekk koñam biita muy dund ciono yoy ak ni mu deg ñoy dund ciono lolé nakari wu ko jëm ay doom adama ngi dund ciono ci bir Touba ci di ay na nga ay nit dongal len ko tek wallahi mu bokk ko ñom moko gëna ta li da wax lu leer xawma lu wax di jari kilifa gu señ mu taxa bu taxawé ne waxna waxat xawma lu ay nit dong lay waxal yu mana taxaw ci li muy dibi ñu bayiko fa ne ci lu len neex lolé du wey de wallahi du wey bokku ci li señ abdoulla do wax naan sama ñaan ak yeen ci dekk bi dal moy ni borom tuwa bëgg mu mel ne moy sama ñaan ak yeen lolé moy deug bu ko deful bis dañe ñoo nga recc la rawon lepp sawati na nak mairie bi nga xamne mom woona len teral len denk len digal len lolo bam ko joge rek lañ ko ne yambang ci ko mairie Touba buñ deye banan li ngay def mairie yi defu ko ñi xam nañ liñ len jox xamuñu ko boy taxaw naan mairie Touba li muy def yeneen mairie defu ko tet nek ci ñu jox la dekk bu toll ni Touba nga xam ne tay bisse bi ñu am waro nañ ko xaj ci digg len ni dem politique len ñor ñu tigé ko ben xaj bi ñu def ko ci dekkou Seigne Touba bi ñaari tank lañu waron taxal waye bo leen sété deug seen yépp ci politique la laaj ba kurel bi ñu leen polé sax bu yagge ñu ñoña gënne seen lox ñi santat wa Touba ci kanam bi nak di ñaan rek ma koy waxe ñun dongo yi nga xamne dañuy for ay ñaar dërëm ci ñetti dërëm lañu gor gor lu rek bu ñu foré jurom ñaar dërëm ñu def ko ci Touba ci kanam ñett ye ñu def ko ci sun bop man na nek li ñi wax ci publicité moy deug lélé dañ def ci Touba bi waxuma la Touba way dañ def ci réew mi lo jëf jo xamne ñeppay tek seen barki dem rek ma nga deg ñaan 7000 li ñi wax ñaan dajalé gu ñu lu wat 300 000 yo ko ma nangam na te wallahi luko man nga ci lu bu wéré wér lu mana defal dekk ba melni plan la bi xana xol bi ak joxe ba do mo fa def ak nak ñu bari dañu jare yeeram nak ndax la leen galan ko wallahi fonkolum saytane bu ci seen xol yi yal nañ ci yalla mu def dama ne yor ci dekk bi alal te ci li boyebo alal joju nga xamni du dara dara ndax ni ma la wax rek lepp lo man di yor ak sako yoru mu leena wé fi jeuf borom Touba rek ngi sante nak Touba ci kanam di sante sun bokk bay bal yi ci sante bolem ko xamne ki def sappal ak sam xel yep yang ko def ci dekk bi mel na la señ Abdoulaye waxon jere gen def
0: bay sar mak bo 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir 103.5 assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pamper nuy nal
0: ok pamper nuy nal
4: ey yaa

kukowai akuwai yini zedam shaktan bajaro bayne luma wa khabuma wa khu wute ga fesna nabul te ba fi tayidana fesal ludoya kham ci ay wayam dana khamal kham mukham khamal ku kham dana kham ku baga gis te baga kham na deg lu xifi ay gatam ken du werante li ma wax way xam yi xam na sama wax serign bi mo may sama wax motax ma safka ci xolam bu len ma yem yem len ko ndax du man di wax moy ka di wax waxande la wun ta di wax bu ma tije may la miñam bu len ma yem yem len ko mo duman di wax moy ka di wax waxande la wun ta di wax bu ma tije may la miñam cheikh bamba jaro bayne wali yu day feñu tekum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xam yi se di dal di gam bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow boba du man mom ki di mom mo fa di man ma di fi mom wi ki fi am motax ma wax deglu li naqami ñuy wax du li wara ci juuma ci li serin bi may na ma bopam cheikh bamba jaro mayne serin touba kawte fu yana la gu des te adwiyam dara du des lu don kirama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mo

0: selmale la tabbi gal ga jam dar di sama nday ab jant ba weru barar gal ga de daw machine ba dal di sabal subhanahu ban bay borom illah wal subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawariya wa kullan jama subhana man li jada bis safina fi khidmati li saib al madina subhana man yuliju fi nahari al layla wal asrar fil lisari kérok ba cheikh ban ba fanane ndar geej du se jalaño ci dunam ban bay geej ila nabi wajhtu hablu bi ndari ma hat ka fan yul ila kol ka dari neena kérok ba mu nuyo ak borom ndar la ko boromam dal di wax lamay nar fadir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xata ban te ban bay mbir mi mu dal di jaari keur
1: ikapfm
0: quraysin ngir la mu cyallalo ca ñoñ quraysin Cheikh ban ba julli na fa ñaaru rak ñaan fa boromam ngeeramal ndol mak kérok la talif khasid ak asiro ca moma atlam serigne basiru kérok ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mundu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna mo lay appel khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbabi la ban ba wax yep nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kero la ban ba ram dudu sek mo yari way juram ya bul ko jik saxna fa ndar weru digge ko gam ba mu xeye la dal di xey dram ñu dal di koy jalax mu bi dakaro ci al khamis ja non ya dole waru bi do kero la jekka feñal xar baax dir modu nday ma be la wolu ci mtaax won ko asiru ne ko ya may sere damay liggey lema del si jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebe ak bamay delu si do fe fatu dana la fekkan dar lile hayatu bi daw kero ak lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu jiri halmani rahmanu bis safina bi hannani khadimu sil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci ne gul ëndam non ya na ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu dëj ko wa dem mu def fagrabu mu dal di jublu xeb la dal di kabar neena kero ak man te su joon ngir tartar jang fa sharu baqara ak imran jibril ti jinne ba lel qur'an amna fayari guddi lekul nanul julul ci leer yalla ko kananul neena kero gina fasun maam jaara mu di ko ñaaxte di ko dolli daara neena kero gis na rasulullah mu de ko lol di su ko xam billah ku weddi li laajal serigne mo or penda mo fek waxtaan wa kero mo banda njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba neena kero gibil mikahil kasa kasrafil asrahil ñew nañ ba ngir bëggal ak nasrani ci xéeti al ngëri maniraan loolo taxoon cheikh ban bana ca way wa afawtu hanhum loolu doy na xar wa isa sakartu salikal mabit wa salikal lamir wa subuta harab ilal jihad bil armai nafsi walakin sabba anal mai tuba bi wo ko bole ko sandarma bu tuddi ibrahim inte gey ngir worma mu bole ko soxnam su tuddu hana fay mu de ko togal yalna yalla xey ko fay borom ndaram dakaru dal koy wolu bu tuddu capitaine sujje nan ko molu kero ak la don beug jaar ak non yo ndol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah tegu dafiu anil lasina mono ya safiu Cheikh ban bana ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kerok lañ ko genné fofu yobbu fenen mu fekk gaynde bu fa ñu boole ko gaynde ga tej leen boba gaynde ga melne xar mu ci borom ba ci tour ñu dal defa yobal gendarme moy xontu gaynde ga mburu ak gendarme ba mu ñewé fekk serigne bay julli ñëlor gawa fa kanamam di molli mu dem tibar ko kilifa ndakaru kérok borom nar merlé mer na waru ila nabi wajhtu bin dakaru sigran bi khat kutibal makaru.

0: ba bi jennal ta doba kesi kerem nga fofa dox waqtu suba dong nga fatan kam ba du jennal ta doba kesi kerem nga fofa dox waqtu suba dong nga fatan kam ba du jennal ta doba
1: ak don di cheikh abdallah du moy do am cheikh abdallah soy manam ñam ma cheikh bu ben sunu soy bu jangal la ga dalé nak ben sunu soy ak seyti wut ñum ber ñuko ñukoy jangal leen and ak mom liggey bi muy seigne dem so mom la ci dul ak seigne dal jaxati ñom ci bir keug rangon jangale jamono yi seigne nakate doori di kat nak ci borom ñak muy bay su ñom ñu wax le tari ba
0: ke ci kërëm nga fa fara wa tu suba do nga fatan kam ba du jennal ta do ba ke ci kërëm nga fa fa do wa tu suba do nga fatan kam ba du jennal ta do ba fo la ko ngir dalu mu dal dina fa sef nala defil dara defey fa jum xif kessi kerem nga fa fa dox waqtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta doba fo la ko ngir dalu mu dal dina fa sef nala defil dara defey fa jum xif ci sen sali yegi gor la jël sayit ma sant nyaay fa nasratu qubil tubi ku dem ci xumbeen yamu daa di koy laaj ku duggu kër jigéen ñi dégg mu ne sooj naaj ak taw ak sedd du soppi mbaaxam taay bagaasam loo ca laaj kom mbóotam naaj ak taw ak sedd du soppi mbaaxam taay bagaasam loo ca laal xam mbóotam naaj ak taw ak sedd du soppi mbaaxam taay bagaasam loo ca laal xam mbóotam ku mas ni ca kler ga dal koy mandal ku weddi li xolam ba leeru laagul kërëm ga moo doon daaratu rahmaani waxalwatin bàmbaa ko wax bii daani bàmbaa ko dëkki woon ca bam daa yaale kër googa daar xudus fi laali bàmbaa ko dëkki woon ca bam daa yaale kër googa daar xudus fi laali saa bu dikkaa foofa ñu may ko boppam lee tax ba wiirtuog cheikh soy bu doy ndam cheikh moustapha ak cheikh fallu kër gii lan dale loolaa di mbootum cheikh aboo di jàngale cheikh moustapha ak cheikh fallu kër gii lan dale loolaa di mbootum cheikh aboo di jàngale kër la gu yaatoo genn wàllu kilomètre guddaay ba man na loolu nang ko laajaat pencam ma ak loo ba ca sowu kër ga léppa ca bokkoon digo moo doon guy ga nday jorba ak kamoy ba kër ga jël na seen xaaju looye waxtoo wa wóor na gannaaw tukki ku baax ki at ya topp sëñ mat laamin gay ya salaat na lépp ci ndigalal maam cerma waaye ban sa sin la ko joxaat addiya taawam sa sin ci ndigalal maam cerna waaye ban sa sin la ko joxaat addiya taaw pom sa sin ci ndigalal maam cerna waaye ban sa sin la ko joxaat addiya taaw wa sa sin ci ndigalal maam cerna waaye ban sa sin la ko joxaat addiya taaw wa sa sin cheikh moustapha wolu serigne abdullah digal ko dekke kër ga nihmal mo taat mu daa di koy dekke dekkal fa saawaay serigne soye bu nang ko laajaat baara njaay walla nga laaj ko na dukat ba sëñ kan magama doon santam ba mooy seer kan walla nga laaj ko na dukat ba sëñ kan magama doon santam ba mooy seer kan man xam le naa taarix kër sëriñ bu ma ñëw la war jag lay sëriñ sooy bu man xam le naa taarixu kër sëriñ bu ma ñëw la wax jag lay sëriñ sooy bu sëriñ la boob kan mus la gis ko mel ni moom sàmm la boob jofal na rek gal ña fa moom sëriñ la boob kenn mus la gis ko mel ni moom sàmm la boob jofal na rek gal ña fa moom man xam le naa taarixu kër sëriñ bu ma ñëw la wax jag lay sëriñ sooy bu man xam le naa taarixu kër sëriñ bu ma ñëw la wax jag lay sëriñ sooy bu man xam le naa taarixu kër sëriñ bu ma ñëw la wax jag lay sëriñ sooy bu sëriñ la boob kër mus la gis ku mel ni moom sàmm la boob jofal na reggal ña fa moom amoon na ikmatu taam aqiqatu.

0: jarab yi ak baay joy nañ fa duga khasside yep joy ma awradi yenen fi ngir ye joy na fil biladi aday dini nangul leppam joy na kate ce gudite ce becce dem aday dini nangul leppam joy na kate ce gudite ce becce dem na
1: way jid dal tud upp joju ci jaxal moy bëkk ne bu gëna na sëss ci mom ci yeen taxoy ñu yox Serigne Abdou Madid Mbacké do ma ci Abdou Mbacké mom la woy jid nak Serigne Sohay mo ko da woy jid Bakar jid jid dañ koy wax lool ben moy ben isaara bi mu digal murid bu yaat ak teen ji Serigne Sadio Touré la Serigne bi yebal kërok moy suma fala ndax fekk dafa di wax mo waram la murid bu yaat ak teen moy Cheikh Omar Khalaf ndar ji amir rekkon na it amir momin ni na yene so na mu sahbana boba la ko so sadi ñewon biñi barax lu ñi xey laysan abdou sekum kero moko yendo jang na batay sax señu ko jangal señ biit boba la rek laysan la nak la xamu ji dama xamul nak yene isaar yi waye non dal be
0: tariko ak dikam ci dun yaala ko dana ca bindete nga ñew tofal ko tariko ak dikam ci dun yaala ko dana ca bindete nga ñew togal ko ma jekk la wax ta lal ak ndayam je fam day wax fam bay wax sin daraja wal baladu tayyibu yakhruju nabat bi sirabi ile mata khalat ndayam setub libas la baytul ilmi wa amalin moy sen tosan ci rew mi nu jomuru din man bi khadiyata da khadi tada wa man asaa mutada nujumu rusbin man bi khadi tada wa man asaa mutada nujumu rusdin man bihim khadi tada wa man asaa mutada ma pate sila moy libas waju ñu xam tammi ko baax mbokam de gel ta nga gem ma pate cyalla lo ci martar ndumbe ko ka di khutbu nak ci xernu bobé bayum ndey moy modu assa jaxate kang foore ji du ndew ñaxam fil milati yere di mamam kata assa yaayam maktar ma dekk lappé mo diu xetam señ modu assa sadikhul irada tawir umrin tayyibul mazada ma sob la won bu gem qadimal muqtar min qabl jaysa sin dada ñew di ziar ma ciob la won bu gam khadimal muqtar min qabl jaysa sin dada ñew di ziar sanchu ku baqi bu qatal mubaraka lamudu asdan jël njabor ga goor ak jigen jebal serigne bu mag ba serigne ba xam yene ja fay ko xol ba fay ga waral setam ya teggi tour ba yok jumaaji mar bu kaw gaak romba pay ga waral mbir mi la fe ay fajur bel juro mi fan ci weru koor alzazizal pay ga waral mbir mi la fe ay fajur bel juro mi fan ci weru koor alzazizal fa ummuhu maryam faqat qira nakna mom sanatan wa sara ndam jalla ko ajaban min amriya tambani fi maqadi sifun daluha ndayam jallako ajaban min amriha bambani fi maqadi sifun daluha mbokum ndayam ma tuddu soxna kharimar mamatul nampal serin bafil khabar mam fatina am jaxate mengo yorba ganna feram ga sax fo seigne bu magba amna famom sama simina daba bayam dalal ko ban sa sin la dalba amna famam sabasinina daba bayam dalal ko bam sa sin la dalba bobe la bayam def chamam la def chamam nate de ko digal luñu yem mu daf ko bamba xol ko mu unjil ak nan xalli ko jox ko mbeurma da di koy nan mu del ko toba bole ko najayam digel ko jang ak jangale ak yaraw nitam ñetti atak tuuti la tool qur'an be qibalan qafi sirin bi woru len ñetti atak tuuti la tool qur'an be qibalan qafi sirin bi woru len mok cheikhuna salihu cheikh abdou samad ñuy jande sen nijaay doona farat depp ak bisu wam sasi injasil wad xolaat ko fi ayati cheikh abdullah tamoma na topita wu bayam cheikh mustafa khubul wara mubdilaykam top ko mo waral mu dem usulman ci tam sasin mo kay magam sawba sawab ci na sasin le del ci toba santizal andak seri abibu babu lantidal mbolem lo am jare ci sufa asaman xamna ko bam qabla bam sasin sana wasan mbolem lo am jare ci suf ak asaman xamna ko qabla bam sasin sana wasan mbolem lo am jare ci suf ak asaman xamna ko qabla bam sasin sana wasan lim bindi ci kamil ya xal ko ci ikam des na geleem wayam du rek fu mu jëm werna ci rew mi gis na lepp ak fepp na kon na bokki barga at makep mo le mu bokki barga si di sambo babe ala faatu mo ko sangi bubu julle ko sul ko buy gam moy buy sidi laay atum man cer no bul ko weddi magam da mustawa la def ni bayam def kilifa ci ada bay lat mi ñu xam magam da mustawa la def ni bayam def kilifa ci ada bay lat mi ñu xam jëmam ci ak njabor ga ak dongom ya bay lat jey dogal ba jox ko tol ya jëmam ci ak njabor ga ak dongom ya bay lat jey dogal ba jox ko tol ya
1: wa xuna ki ira isaara yi nga waxe ki bukki barga mom ko sinu dal limulo mo ko jëk dem ñaan gor bu jëk ba nak ba dafa do ngay nax saye ne da ci am ci biir do ngay nax saye ko xamni ci mom at la faat mu wax ci de sam sinu dal jibal ko sunu saye bu mu def ko non yi ma wax rek di lañu sang ko mu sol ko and ak ñom te bu di ñu wax bu ci di ma ñaan ta ba wax moy lañ ko ro fi ay armée la bukki ba tay bu ci lu ñu woy bismillah
0: tonam ta sis lañu kasam fu dara fandi mujjo begal na mamam jara 36 la ñeka sampo dara fandi mujjo begal na mamam jara kantong ba ma se gem ko boole top ko maga ko ndaw ko rek jigen jital ko sanci na bal ak wala lam ak bayti ja ang bam jigan ak sampa bara kharija taqo ferem ya bu xeye and ak ñoom de gis lañuy liggéey di xam lañuy leem waxtu wu jot mudi leno du ñepp teew mu jité leen pat li leen nitam du raw waxtu wu jot mudi leno du ñepp teew mu jité leen pat li leen nitam du raw bu jantu so ñepp ci kar ba julli ja bu ndel jotté amu yété ndel bayyi tukki ci sat sasin la jekki Touba dekk fa nangootu ko genn ba xeyna ta defa faras baylat moko leemu ak sasin Touba belal yit moko leemu tafsasin ku jot la gis demam jode glul toote dana la wax len ni defam du toote ku jot la gis demam jode glul toote dana la wax len ni defam du toote laysa suhudu kalika ayatul wala adkhasu ahla min kawahin musdala laysa suhudu kalika ayatul wala adkhasu ahla min kawahin musdala kuy seki se bamba bu jaru ci loxom akam ca domi baye awna ci loxom kasaka wildanu masahihul kiram ngir fa fadam bawatu am khairul maram kasaka wildanu masahihul kiram ñepp fa dem bawatu am xeral maram kuy doomi soxna ma leneen jange na fa kuma sa genne fofa dem don kilifa mo da xamal tosan xamal bang khasiya mas bal khadata bil wasiya mo da xamal tosan xamal bang khasiya mas bal khadata bil asiya mo da xamal tosan xamal bang khasiya ماس بال خداتا بالعافيه moy bind allu yeb top mbekk ya di deglu ñuy gëndele ak nafarya nek ci bir dongoon ya xam lañuy def lola waral te joom ga mo am jerejeuf masula jangal kenn xam xam difri masula wax ba wax arab kile gore xamal naay mbolo ki tebulé ni seen limba ful nay jooni do na lay atum serigne fadiru la tabilo xom xamna fay jooni mo kala famam setal jama sek doon je cheikh abdullah la je kumuy berden musa abdullah setal jama sek doon je cheikh abdullah la je kumuy berden musa abdullah ak seen kureliya do ra selu ñi ñaar jall ca ke manam buri ganil kar kay mafradul alam kadeful fatte way juru way kadi midi sulate turam de sen ngey samiul illah ridwanu man khayra jazaul lahu cham tangiram gisna mo am tey timir ci mam soy bo ak ci bay lat jambar kon day nga xamni wenn waxtom fulna timiri wali tabusna dundal na alquran dundal sharia dundal na xam xam musla def samia dundal na alquran dundal sharia dundal na xam xam musla def samia dundam ga am buna dundak waliya ak safa ya qawsiya ak lawtariya dundam ga am buna dundak waliya dundam ga am buna dundak yanan ya ak safa ya qawsiya ak lawtariya dundam ga am buna dundak yanan ya ak safa ya qawsiya ak lawtariya dundam nga ambuna dundak yonen ya ak saba ya qawsi ak lawtariya ku wedli na ser resultat ay jeufam ak na mu seddel dundam ga tay fanam beccuk ba daf da jangale ka bindu ak yar gonem ya bu gude ban teud muy jang ka julle ka wer da ka xaram ki mani bur yalla di ñaanal ñu ko gem kessi kerem nga fa fa dox waxtu suba donga fatankam ba du jennal ta doba kessi kerem nga fofa dox waxtu suba donga fatankam ba du jennal ta doba kessi kerem nga fofa dox waxtu suba donga fatankam ba du jennal ta doba
1: ak don di cheikh abdullah du moy do ak cheikh abdullah soye manam ñam machal bu ben suñu soye bu jangal la ca dalé nak ben suñu soye ak seyti wut ñum ber ñuko ñukoy jangalé and ak mom liggéey muy señ dem sama mom la ci dul ak señu daa jaxati ñom ci biir keug rañu jangale jamono yi señu nakate doori di kat nak ci borom ñak muy bay señu mom ñu wax le tariba
0: ke ci kërëm nga fa fa dox waxtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta do ba ke ci kërëm nga fa fa dox waxtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta do ba fo la ko ngir dalu mu dal di fa seef nala defil dara defay fajum xif kessi kerem nga fofa dox waxtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta doba fo la ko ngir dalu mu dal dina fa seef nala defil dara defay fajum xif ci sen sal yegi gor la jël sayit ma sant njaay ko nasratu qubil tubit ku dem ci xumben yamu da di koy laaj kudugu keur jigen ni deg mu na soj najak tawak sedd du soppi maxam tay bagasam lo ca laaj kom botam najak tawak sedd du soppi maxam tay bagasam lo ca laal xam botam najak tawak sedd du soppi maxam tay bagasam lo ca laal xam botam ku masni ca kler ga dal koy mandal

0: kon ñi ngi délo sant mbolo mi néna tay mom ñak nañ ko metti ak julli nak néna suñu borom def dara ci mom néna du man ni nakarina ma waye nak man na ni metti na dé néna li suñu borom def ci señ bay néna nakari wuñu ndax señ nako waye metti na nak néna ndax ko melni mbay ko ñak mu metti ali salam néna joyna domam ji ñu wax ibrahim néna boba juroom ñetti wër dongul am néna am ci arab yi fa togon niko ku toll ni yonent bi néna di joyal ak parent yonent bi def ni yonent bi nit la ak xol yo day yek metti di yek banex néna way yonent bi lay sa suuf suñu borom tege nat néna du wax du jëf néna lu tax nit ñi xam ni néna li yalla def neex néna waye sañ na wax ni li suñu borom def kat met na ci man lu nakari nak waye met na ci man néna mbay geey ku sa ñom la def néna li ñu wax wacc liggey néna mom ni moko def ñoy delo sant mbolo mi néna la ma waxon temb rek nañ wacc néna jëm ci bi néna ku dem keneen ñew néna demb dañ ci lañ ci ñepp néna amna ku dëcc légui ñi nga yëndi waat téré légui man na am bala jënd bëso ñu ndi waat kenen ñun dal da rafet ñok lool néna dañ cey nekk rek yalla suñu borom yakam ci aduna jeex néna nañ dem ci waaj néna ta waaj kat jot na filer me li la mo waxon dekk ba néna ba légui ci la nekk da ko ñoon yaay ñëk nit ñi waye ma leen di mujjé kuñ ko jox dugal ci biir mu talal loxom ni kene ñew leen dugal nañ kene legi talal talal lat na man na bala jël bes mu jox kene dem dik rek mo fi ñi ngi ñaan ci barke borom daal leena ñaan ci barke señ ci khadim rasul naan ñaan ci barke señ mu rabbi leena señ sama may ñu yaakaaru leena dañ koy wax niko mbay la nga tuddu ci jam mbay da nga delo ci jam mbay da nga yewu ci jam da nga yendu ci jamm neena ba kero bispe ni sant ñep assalamu alaykum wa rahmatullah
1: kok yi ngeen doon tewli li serigne mohammedan ibnu serigne mohammedu awa balla mo doon yëkëti kon yoyi kaddu fofé ci daru muxti tay ji biñu doon jébal suñu borom kok yi di serigne mbay gay sil serigne mbay gay sil mi wacc addu mi wacc liggey dembu yoyi kaddu la fa doon yëkëti kon tay ji lañ ko doon jébal suñu borom ñu wax ci leneen ñew filé ci Touba ci jafé jafé yu askan wé ngi jankonté ak ñom ñew jëmeeliko ci walu mbënd mi ñu dëkke fofé nak ci sol bop tablo ñenne fay tolo pont ba ñom nak lay seen jafé jafé moy yoon wa le kenn mënutu ta jaar nenañu nak liko waral moy am ndox mu day juggé ngiraané nak ca gannaaw loolu nak ñu na dafa am lu koy baré nak bu ñëwé fofé lay am lu di mel nak waral nenañu mu dugg ci kër ñu ci bare bare jamono ji genn nañu ñuy won ak kilifa yi ngir ñu taxaw leen Modou Dia kenn la ci ñom ay cardom ñu and do tewlu ko
2: ndox ma joggé daggé ci canal jaar ci ginaaw kër kanamu kër Salfay jaar ci ginaaw kër général fi ni la jëm ci mais mëna guta ag pomba parce que feulé né la déjà dañ ko baaré tay ci kanam né dañ ko fa baaré ndax nak ñom ñoko baaré wala ndak jék da baaré won wala fé canal bi dañ ko fa défar bam ag nga xamné bu ñéré dugg ci biir lolom déss na ñoo lér ay top nañ ko dal fam jugge déjà ni fay wal di continue ni ni di def bu rombé daré Salfay fi mi remplir nak li wara remplir ki dafa gatt fi dal fi la ndox mi jëm ci séné nak budé dañ ko défar ba tejj ko lele ci biir canal ba dañ ko défar ba tejj ko défar ko jéggi kay nga xamné ndox ma ngi koy jall jëm pont ba dina jall nak dox ba pont ba xam fi ni la mel ni la xoté moy fi moy buntu kër talanguer sus cela taxaw ni ni ni ndox mi déjà bu jugge feulé ak canal bi mi ngi remplir keur waye fi lay jassi wat ndox ma ngi aguma pont ba leg fi mom ndox mi demul deja dafa taxaw ndox mi demul fenn mi ngi ni taxaw weur ci fi ma len don wan tourne ñew ci daré talanguer ci fofu digënté bobu daané na fa ay mur fi ni ci tournal bi koñ bi mënuma fa yegg ndax ndox mi deja mo def en face mom su ndox mi don dem da nga gis ni mi ngi dem mais dafa taxaw rek ben place ndox bi mom moko def comme ay dégâts matériels ana su fekkante ni groupe bi connaissance fini ma nga fi doon wax waye ñu fi dëkk neenañ dañ ko coolé sekk ko ndox mi mi ngi jaar ci suufam di jall pour ñom ñi man di jaar pour ku bëgg dem génné taliba jëm bop tali man sé jaar génn waye ndox